Madume, madume moretsi wa TYSFM, ke bona fa ura che ya borata ro motlhogong ga ka ba ka go bitlhelang le teng, ke boga go amogela jaana mo song wa letsila go mpieno thulaganyo ke ya rona ya bosele bosa boya pele ka ka ba ka go bitlhelang le teng, ke boga go amogela jaana ka bo itumela le tsa tsi chela lo botlhano moretsi wa me jidibela fana lo wena re tla tswara ya gona le thulaganyo ya rona ya maemo a kwa go dimo mo song wa letsila go mpieno kgwedi eno ya seti bosigo e tlhola malatsi a le 10 le bobedi moretsi ba re ke di 12 tsa ga June mo song wa tsela gompieno mo nako e sa fedisen pelo tla ba ke gona ela jaana gore metota lenaneo la rona le tla tswala ya go tsama ka tsela ntseng jang me fela ke tsa gore ke yone nako ya gore o tla o tsoge motho a metlhe ga manete gaolo re le tla tswa le tlhaba jaana letsatsi mo sebakeng sa ura ka leo a go tla o tsoge o baakanyetse bana sekole o tla o ipaakanye le wena bosele bosa boya pele.

a re o maketse le ene tota potso ke gone gore a o maketse le wena gore jaanong gore tota wa bo o dirileng se se ileng sa kgatlha rramasedi gore mo nakong e o bo ka re o rekegela thata ka ga wena ba dira gore mo nakong e wa bo atlegile ke fela fa e le gore o a dumela mo nakong e re robong fela go se kona kgonya borataro.

Konselo motho motho ya jorajara ba re mo rena o re thutse go le janong ga jitsi motsatsing la mabane re ile ra bona jana bafana bafana gape motho a metlhe ba re kgoba marapo ga jitsi re tota re tla tswa re ya go didimala leng ka metshameko ya teng go le janong bogolo thata yang setlhopha se swabisa ka ha seileng se a swabisa ka gone mo reetso me sa itse re tota re matsapa di a tsaya kae mme le gale gontse yalo ana le wena re tle re ya go le ba jana dikgang tse di go gape tse motho re tlang re kopana jana le tsone mo letsatsing la gompieno mo reetso me jorajara ba re AI malatsing a segompieno moreetso me re bua jana ka artificial intelligence ba re e retsentse gongwe le gongwe moreetso me jaanong mapodisi a Namibia moreetso me mo nakong e ba tla ba ipela kwa thoko thata le dinepe gongwe diphamolo tse e leng gore tota mo nakong e dintsi di tla di tsama jana mo social media jaanong mo teng ga social media mo go na le moaparo o e leng gore tota o a phesitswe jana mapodisi gore le podisi ke kadete hela kadete ke gone o simodulang le podisi la teng mo teng ga senepe sa teng bo bona a apere moaparo wa o tshwanang jaaka gongwe lieutenant general motho bo ipotsa gore meyanong le ga o sa itse motho meyanong bona kere ba itsane ba ya go leba motho yo ka ga o apesitsweng ka gone ka maranyane a internete go bona la o kare yanong motho yo o na le dibata tse di rileng go raya kere ke jone bophatsa jwa artificial intelligence mampudi hala jana ba kgona go mo apesa diaparo tsa bošole yo bo rileng ka dibata ke go kaetsa ke go raya kere monna ke lešole mpona jaaka ke apere yaanong mapodisi o kare ba na le ngongora e kgolo tota ya gore go na le diphamolo tse e leng gore mo nakong e gongwe dinepe tse e leng gore mo nakong e dintsi di tsamaisiwa mo tsa mapodisi a e leng gore yaanong ba phesitswe moaparo dibata ke ra moaparo ka dibata tse di rileng direnke tse di kwa godimo tsa mapodisi moreetsi wa me yaanong mapodisi ka bokhutshwane a tla a bolela jalo gore ebile ba di bitsa di-replica gone jaanong mme ka bokhutshwane ba tla ba bolela jalo gore ba gaetso ba tla ba itlhokomele jaana diphamolo tsa go tshwana jaaka tseo tota go na le bantsi ba e leng gore tota bone ba tla bo ba di tsela gore ba di dirisa ka mokgwa mongwe o sa siamang moreetsi wa me ke gore a kere jaanong tota potso ke yone ya gore o ya go bona jang gore sephamolo se se ile sa generatewa gongwe se ile sa diriwa jaana ka yone AI e ba buang ka ga yone e leng artificial intelligence a utlwa pina e tswang e feta e a utlwa pina e tswang e feta e ke go ruta sengwe gore jaanong a utlwa pina e tswang e feta e maketle ke ye go e simolola hela ga gare gale o mpolelele ke go raya kere re bua jana ka artificial intelligence ha e le gore motho a betlhe o lo sa itse gore jaanong ba re e tlile go tsietsa ba le bantsi ba e leng gore mo nakong e tota gongwe motho ga a tsena dikatiso tseo tsa go ka leka go lemoga gore me tota pina e e dirilwe ka mokgwa o ntseng jang a ke motho yo o opelang go kgona e tla tswa e generatilwe ka yone AI utlwa fela fa sengwe se ke se itseng ke gone gore yone AI go le gonyenyana o ka re e palelwanyana ke Setswana a ko tla gore e tse pina e monate mme fela motho bo ipotsa gore wena o tla re gongwe ke motlhami mongwe yo o rileng e o e opelang gore jaanong

ke rata jana na lona re tla tswa re ya go le bajana ba ile gore ba tla tswa ba o ke le ntjongwa ga ya le motsatsing la gompieno ga jitso re tota re buena ka metsapeko ya the FIFA World Cup wena wa re ke se tlhopa se fe se tla tswang se ya go tsa jana se jana se sa the FIFA World Cup mo retsi wa me ga jitso wena wa re badi ya gago a kae o tla fela fa morago ba hai hey pina e ma hai matlo le nyana teng ke tlo ke ba hopola jana ba ile go batla tsho ba o ke le ditsongwa ga jana motsatsing la gompiero ke bona fa go na le Rufaro Tafuma moretsi wa me nau yo ile go re motsatsing la gompiero jana o ke le ditsongwa ga Rufaro masego le matlhogonolo kwa leng teng ntate ke dibela fa lo yana o tla tsho ya go na le letsatsi le monate nate motsatsing la gompiero ke bona fa go na le ntate Alex Makhone kwa leng teng tsa gore ke ene ha ra go fonki yo tla nga o ke le ditsongwa ga jana motsatsing la gompiero ntate Alex ga ke itse re tota o ipitla le ha kae go na jana me masego le matlhogonolo tle ke dibela gore ba go ratang ba tla tsho ba ya go direla jana letsatsi la gompiero moretsi wa me bile gone ke bona fa ba re gona le mang maketle ke lebe e ya kae yanong e ya kae ya le bao ba e leng gore bona kong e gotlhelele ga ke atla ke a ba umaka moreetsi ame ke bona fa gona le ba re ke mang Biki Bartholomew le ene setseng la gompieno o keleditse ngwaga moreetsi ame ke bona fa gona le Devon Simon ke bona fa gona le Retaumadi le ene o tla o keleditse ngwaga jana motsatsing la gompieno Nthawe ga ke itse ntate e ngwaga di tsamaile man Mr. Taumadi kwa leng teng le wena masegelo matlhogonolo ke dumela gore o tla tswa ya gona le letsatsi le monate nate ke bona fa gona le me Unati Baumakwe le ene setseng la gompieno ba tla ba mogopotse fela jalo moreetsi ame ka re itse gore motho ha o tla o kelediwa ngwaga ya boele letsatsi le kgethegileng le wena o tlang o ikutlwa special.

re ke se no ga tweet me have serpent stakes boy morezi wa me are merianja tsama ya ga go bona tsana ke bona fami dre kana le semelo bo be di fela go se gra go nya bo shupa a so ya go be go tsara tsenyana enchan chan chan tlamo ya ga VIP obligato ke le tile le tsatsi le tlhaba fela mo motsemogolo mo rao ga half pass ke go nela jana entsha ya ga VIP obligato go tsoka toropong ya gantsi fatsela butsana ana lo ena re tlere go le bajana di khantsi dingwe gape sholo itse gore jaaka di ile tsa go solofetsa ke tlatswa ja go nela jana modia kana lo phangolo bile khangkhi khakha a mo jongwe le dzila go mpieno tlatswa ga gore nela jana di khang go tsa makgaolo nya ma heke mo reetse me ga tsitse gore tota go ile ga diregalang kong gongwe engwe tiragalo ke tla buang ka yone fela e tlatswa ile gongwe tiragalo ya mapolisi mo felong mafelong a beke a fitileng ga tsitse tota gore o tla bega ka yone me tsitse gore gona le engwe gape ya the groundbreaking ceremony ya go agiwa ga lobala lwa metshameko kwa epukiro e tla lo balalwa sekole se potlana sa epokiro primary moretsi wa mejo ga tla ya ke tsa gore letsedingwe gape re tla tsora ya go tla ka tsone jana mana kong e sa fetse mpelo ana lona re tla re lebe jana di khantse dingwe di issue tse ileng gore mana kong e tota motho ya bo di ama jana matshelo a rona moretsi me ga se o ya go ke itse gore o ya go theo

0: pe la Cesar Roman. Bun! Hai khwa tlang tum. A di dire aba garona ba tlhala ga ya gore ja ba tshetse tshe go utla. Bo selo sa ba ya pele dimelang ka kong.
1: Dimela re tswaro.
0: Le ka ntate man.
1: Re gone ke re tlhabane go tswa mo go babeng.
0: Ntate tlhabanelo. Ba re batla go tsena ha kae ntate?
1: Ke tla tsena la mo khang yo meki ka o ke tsa se mo gape se se ke sekule phakela se mo sibua go diono.
0: All right. A rutla.
1: Tsanka ke ka ra go ka fara ba potjo ewa. Ka dirisa MR.
0: Ka ntlha go dirisa MR.
1: MR gone e bona go gole ke dirisa loose.
0: Hai ja gana man.
1: Eh.
0: Ya ja gana.
1: Okay.
0: Yes.
1: Ya ke tsana mo go ya bobedi ya dikgosi. Nna ke ra dikgosi ruri relate ke dumalana le ona gore.
0: No ga na ga tsa re sebe ke ra hela gore ke khangwe ke go ene elang ga se gore nna kare go ntse yalo ke ja ka go ntse ga se mampudi.
1: Lena ke ka batla go akgalanyana mo go yone
0: kgang
1: ya dikgosi nna ke bona gore ya dikgosana gore ba se ba okediwe la le kgosi le yone ga se okediwe mme nna ke bona gore seo se segolo ke gore bone ga ke re ga ba dire tiro ya bone gore ba e gagamatsa ba ema ba ipuelela gore ya rona re kgona go dia diro tiro ya rona ga go tsena gale mme ka mabaka a a rileng a ke yone a dirang gore ka ga gore ga gone gale jaaka ke setse ke ke utlwile mo dikgang batho ba re a tona e ya kra tona ya
0: ditlhabologo tsa ko yes
1: tsa ko magae o santse a leleke batho bangwe ka koa leleka batho ba bangwe e le gore ga kgosi e sa neele batho ba wa e santse progressive report gore batho ba gago ba dira ha mme ba kgona go dira mo gontsi mme ka mabaka a rile ka ke ha ba ka tlhodiwa tlhokanyana ha maotengena bona a ka na bonako a ka na matelelenyana
0: so ya nngwe we ba ha kae maoto a bona na matelelenyana le go okelediwa madi a kgwedi le kgwedi
1: me sanka pele botso santse e bone go bone gore ba di ha eng report ya bone e betsana gore batho ba di
0: so se ntha yang ka bukutsana ke gone gore ga ba dire ke shone se gongwe madi a bona sa okediweng
1: alright
0: no ja go utla me yanong go na le public servants ba e leng gore motho o tsela mo officing a sa ye go dira sepetsatsi yotlhe a dutse hela e re ga o tsena motho go kgotswetse service delivery e le bokoa re bua ka public servants mme bone ba okelediwa motho ba sa di sepe ba le botlhaswa mo dikontorong tsa bone mme ba okelediwa yaanong go harologana ga kae le kgosi tse leng gore ga di bereke kgotsana tse e leng gore ga di bereke ke eng bona o kare go gatelwa mo go bone gore ga lo bereke ga ele okeletse mme ga go tla ka service delivery re bua ka public servants le ga ba sa dire sepe ba le bokoa bone ba setse ba okelediwa
1: kereyane ko public servant ora gone ko molaong kwa kere go na le se bitsa gore progress report a kry yaanona ga ke sere ko dikgosi gone kwa go berekewa yang mme ke raya gore kesole gore ga go na le progress report kry e tsena ngwaga le ngwaga ke tsere e tsena yang mme yaanong ko dikgosi ga gona sengwe se se mo tsamaisong jaaka gone jalo ke bona gore ke tsone se ka thusang gore e tsamaise gore batho ba selo sa bone se ikolege
0: ya
1: bohelo ke tlaunyanyana hela kgang e ya gore dikopo ya ga phege ga ke tlhaloganye gore batho ba dile writing ka kopo
0: yakwala
1: gore yana ga gona o peruri nna ke bona gore ga ke bone gore a rute gone motho yo mo tshegeditse maemo a o santse a tsamaye o bra gore batho ba lekana kana gore maemo a ko

0: wena ga se go ne le mongwala yo hala hala ke ra dinga ya nkala ga gona o putene motho na ke bona gore kha poneng yame ke ra re pona yame na ke bona gore motho yo ba ba matlang ga ga se a ga ga mo mo batho ba bana ba di a tlhakobe ya ntlha e ga putsa bobedi a kreya ka ma ke kreya ditse mo tshipi ya bua gore gona le bo nam roto gona le bo fish roto go kile go tsena bo health roto jana ba bona gore ha isa ba ba mo musha jana khang ye ke re ya kirisante e tsante e le mo di a tlentsa APC na ke bona gore sengwe se golela ha wa jana ke bona gore bogolo ba mothetsa yo go tlhela ngwaga bo hele wa ngwaga
1: all right ya no ke pono ya gago ja e tota rra ke go lebogile a kere Tankela jalo lena re tlhabanelo.
0: Bye bye.
1: Right bye. Ya, khonse jalo o thabetle tshe gore a kere ke ja go setse tla o ikutlwa gore jalo. Me fela go ya ka assessment ya ntla e leng gore tota ile ya kwalwa yana tshe bone ba ile leng gore ba batla tiro eo ya bo public prosecutor ba re ga ba tlola ba botlhe ga ba tlola 50%. Mongwe le mongwe o tla nna le dikakanyo tsa gagwe ma ke tle ke tse yo wa bofelo pele ga ke tla bo ke kopanya jana ke kopana jana le ntate Kgankgi madume a dumelang ka kong ke tsogile le tsogile ma le tsogile ma metsweding oh yes okay
2: re tsoro kganya bogosi le ha ke mwana go tsa bo go ba magosi a rona a gatelesa ga go lokong nyane e ke itse la le go se a tshona a tla re o a ga lona tsengwe sa lokwane hawa a mme yena ba ne wa go ruri ga ba le tlele le go ka phatlalana e ba dira tiro ya bone ha go di khotsi ya kwa khotsi ya kwa tsho le ntse a a tsimolla a imutle ha ba ka newa sengwe yena se se rileng nna ke bona gore ba tla dira tiro ya bone ke nna ke bona gore tshona morai tshona jentse e ba lwele gore e re ha ba sa hederekele ke re o di a jeng go se go lwetse e ya lo ne tshwere di khotsa na ja ka re tlhabana se mona bua le bone a ba dire tiro tsa bone magodu
1: Yano ha hore tsone ga di bereka ga se gore le gone le tsone di amogela madinya na manyenya ne mo eleng gore le gone ga ba gone go phutulugala ja ka khotsi le yone e sa gone go phutulugala
2: yana ke no ga gore le yena o dule ha la mo motsing he bona sengwe se tsena go te se se tle ka tsena mang se lo kwalo yena o lo kwa di le go di ile kopo o di ileng se ka bona gore a bereka
1: ehe
2: o tswe mo tsama ye o khona go kwala lo kwalo yena yela
1: Yeah, me me allo di khosi le tsone di khona gore di a bo di dutse hela di kwala makwalo one a kre bana le bakwala di bakwala hela ba dutse hela jaanong o ka re ba ipata ka gore nya ya ga he amogele madi a rileng hela ya ka lo yana gore ba tle ba thusiwe ke shone se ba sa direng tiro ya bone ka gobo ga ba amogele sentle jaanong a ba dule hela jalo le bone gongwe bakwala dikwalo khona jang ge
2: ya re tsara go se yone tshwantse e tshwantse a tswa ke go metjedi o tshwantse a tswa go shaka a tswa e kae go tsho go kwane ga pele tshono se khile le yone na ke bua ke la lokwane lokwane le no tshwantse a ke se ngwanyana ka bola wa ke tlala ba
1: all right nya me tshe go le bogile mma
2: o tsene re tsara
1: tangi thata
2: tsikeleng
1: bye

mbisa bango na baye ba re tshimanga tsane VIP obligator moretsi ame ba re mo sa rwa mo khalagadi wa go tsa kwa gantsi moretsi ame ke batla go reetse gore ha ya go tshikang gone hale na go tlantsa tla yo pela jana ka puo ya se sarwa ere go gongwe hala ba ya go itshikisi utlwa fela fa re tla tswa re kopana jana le lopango lo bile mona go ke sa fili sempe.

0: a go ntho gore ha ile gore go tsena mongwe ha yo ile gore bua Setswana gongwe a tsena mo radio nga re bua Setswana Setswana sepala antse a kolopela English le se Africans motho a teng gongwe mo re here a se ka ba a
1: Okay. Tlogela baretse.
0: Aha.
1: Le bile go tshe mo bagatsi ba rona le ba tele pele ba rona ba Setswana.
0: Mhm.
1: Thank you ra.
0: Ke go lebogile ntate. Ba. Ya che ngongora moretsi wa meretsa retsa jara na ketsa ke menne phatla ruri. E ga e majwe. Kgakolo fela. A gonne fela jalo morarrage. Tsa gore go tla tswa go tokafala. Ga solo ntla o ile la khanya teng. E ga jwa le go nna ke ntse ke utlwile khanya teng. Ga ke itse gore menyanong ha ile gore ga bo gopala gore jaanong gongwe go padile ka bagasi gongwe le mogasi gongwe mang hela motho hetla reng gore jaanong ga ke itse gongwe okay tla ka tharabolo engwe e rileng go ka rarabolola bothata jwa teng ga ke itse ha ile gore gongwe o na le tharabolo e rileng go ka rarabolola bothata jwa teng motho a betlhe ke gore a tirelo wena o ka tsena kha gore naka Tiwa SFM dumelang ka kong ke teng le kae mama
2: kana ke a tloporanyana
0: nyana tlopora re gore editse ma
2: na ra o bile ka ga diphosana he
0: yes
2: a itsane ne go na le mola mampudi wa itse
0: mm
2: ke bua re di khosi tsa tsona di tshile di ka article ha di article di balwa
0: yo
2: e tsa ministry no bua ka di khosana tse di ditse mfele ya re
0: mm
2: ha hi tla go se shabe ha le wena lo hina report ya mbitse gore kana ka re di berekile go tsana ha e botsa di khosana di dileng e ke tetsona e ke shupa di khosana ka nenona
0: ya ya mara di khosana le gone le dikgotsi di bitsa diphutego ba gaetso ga ba go roge ga ba e go reetsa gore ke eng meyanong ba batla mo radiong ba re batho ba ga ba dirisepe ba ga jitsi re yanong lo batla eng go tswa mo go bone tota
2: kgathe batho ba sa ikwe phitso ga ke le emailda ke ditsa domestic work and farm work sa basadi ke nna ke tshwatse ke nna ke itshepe molato a bona a bona kgathe we not share the community a wena ga o tswa
0: hai ga ke itse ma o ka intshwarela ga ke itse re tota golo go wa re kgwate go diragetseng gore jaanong nya le gale go ntse yalo a Batswana re na le go ngongoraga thata moreetsi wa me ga ke itse mme tharabolo e tla tswa e leng gore jaanong ha e le gore kgotsana ke itse ga di bereke lware ga di bereke mme gone tota go ka dirwaeng gore me yaanong di tla di bereke ke ga ba bangwe ba re nya kgosi re a tlhaloganya gore ga na madi ga a kgone go tsamayatsama me yaanong dikgosana tsone ebile le botlhaloswa me yaanong tona go ka dira eng gore meyanong batho ba batle ba rotloediwe gore batle ba bereke gongwe yanong batle ba bone maatla ao a go ka boa gape energy yana eo gongwe motlakasenyana oo wa gore yanong batle ba boe gape ba bone mosola wa go ka direla ba gaetso moreetsong ga ke itse tota gore go ka dirwang a re tle re ye go kopana jana le Lopang Olobi e

0: ntsela motho me tlhaetse gore a tshela tshela le lopangolo bilo re tla re itle ka ene mo a tshela mo mo shongoletse la gompieno ba tle gore phirimana re tloetse sa re nyedi sa re tsesa ruta pudi matseba man lopang olo
1: mampudi
0: le ka entertainment
1: tsokile le tsokile mampudi
0: a no ti tsogile sentle fela ga go molato man
1: ya ne tsile tlhabile ga la phirima mampudi
0: ya ke ra gore gore ke tloetse sa re nyedi sa re tsesa ruta pudi matseba
1: ke go tlhala go tlhela go mora mora ra tona ke go khokile ke a go tlhalosanya ke a itse gore go ena o di ganela mo sego le bosigo
0: ya
1: le hela ka di tsaka mo wa go tsara bo go sing ke melela ke go dimedise ke di bedise mo reng sekolo teng ke tsang tsa beke tsa kgaolo ga di ntse mo rarra mo ke e pela ka temana tsa pedi hela mo ma simolo go ka beke e ke le ka etela jana ka paletso ya mo go go sekolo sa dikiro se se potana ra tsa Samsung Bay re go ka tsana go tsere dipalo ka go bona gore ke tshwaragane le eng re a go lemoga tshwaragane le go agana pala la metshameko ya sekolo ba itse kwa ka mantle le ka bua jalo e tlo e ntle ntle ya papa papa o lebeletse gore e yo o tshwaragane le go lora mme tere ga go ile go ntse gore ha ke ne ke le go motho ka go simo matshimo le go khabeke le bana go dikile go itlhapetsana di kapadi tsane ka molopaleng a go sa beile se re fetisang dipale dinete go bonana bontle se se ntlhatlhang ga wa ke gone gore lobalo lwa teng go re taela ka tsela e taga ka tsela ela jana ga motsweding gawa o bona sentlhogologoaalo lobala ga yaanong polela ga lo a go tlhabologa lo a go tla mo maemong a o batlang gore lo tlele mo go one ka kemonokeng ya bosadi ba bane ba le teng ka kemonokeng ya kgotsana ya motse le bana ba dikolo go kgatlhaga goa ke dire mo tsa bogosing kere e batla tlone gore wena yo ile wa tsena sekoloto nako a tse o tsamaya go sa rola ditlhako go phanyega bogosi fetelegela dingwaga tseoa lwena jalo gompieno gore hee le nna ke tsene sekologa ba ke baakanyetse setogolo sa me ga wa go nna se mogolo wa amogelang madi a pensone kearanyana tse di a pelengyana tsele o ntse go tsamaya ka baki gaoa ka go tepeimotlile wa gota o leba ya dina ya go la khale se bonyana hawa ka dilo ena o le no se go se ke bua le mongwe le mongwe yo tsene se go hawa hela ka go go tshwere e ke a ipela ga mo tsara bo go tsing ke gore e ipoke ya la jalo le khanya teng ha ra ke maiteko a mantle ke ka ka ka ka o tlile la mo tsara bo go tsing le le khanya sele mo khodong le gone hela ka go o rana ke re ke re ile ka nna le tsatsi la o se sa bana ba tsaka bo gole le le nna go tsela fela jo ra kwa o tlile le le ke e wa molaetsano o tshwanetse gore re tlhokomele batho ba rona ra itse gore ba amogela madinyana a sorente mme go batla gore le rona re ba tlhokomele e ba neele lorato le bone ba ikutse e go bona jaana go le mogoreya mme motho yo wa tlhokomelwa e nngwe kgang mo tsatsi la maabane e naleditso jaana kana ka lefapha la thuto go ya kwa sekolong sepotana sa motsomi mo kgalokana ya amilese go ya go lekola sekolo seoa ka dipetlelo tse di dirilweng ba botsogo mo dingwageng tse difetang go itlhela seseng ba lemogile gore sekolo se ke sekolo mo kgaolotlhotana ya amilese se le goreng sephepa a sena le bophepa jwa maemo a kwa godimodimo go tshoga sekolong diphaposetelo go tsena kwa gokeleng ga bana ba robalang gone tsena ga baneng ka sebele ga o ba lebeletse gelekong go phepa le tse re le kope le bebega dikgang ka tlhamalalo ka kgato tse di farologaneng mme ra go kopana le mogopolo bo matrone badiri re ba botsolosa ka ga leka ba re e kgolo ga re ba tsogela kgona gore moromente gantsekantseeng a botlhala ba gore go tlhoka sediriswa sengwe o ka phepafatsa sekolo mme boammaaruri ke re moreetsi yala kere ga na re tla go tsaba phepa ga sekolong fela ga o tsena ka heke monkgotsa ba gore ga go phepa o tlogela ora go go lahago tepa wa go tsena o tsela ba simane ke tla go tsena ba tsana ba bona tlhologano ya no mothao o bona di bomo tao a tsa gore o ka re kwa di mosele di dingwe e ka tsa ya di mokola di tsheka ka go ya ka motsona be di no makwati di kutlolwa mo go abangwe ba ba bo se ha tsho bala kwa go ena hela ke gore a tsire ma Afrika ka ka re tsho o le moteng ka o khatsa metshameko e ha o simola o le mabogologolo le ha motshameko o tsamela ka bokhutlong ke ka o kare hei ka o kare morora o tsoka ba tsuya na go diragala eng le ntle le tla lengotlega ke re ao ga ke mo itse ga mampudi ra jone tiro ano le Afrika borwa le Mexico Kampojang be hela ke tla go le bogage gore o ntse re tsarela jalo re pa mo dinakong ka motshameko o wa bo ditshabatlhaba wa kgwele ya dinao ga ke bua jara morarra ke go leletse mafelo ape ke ya mantle ebile ke go leboga jaaka gore tsosa mo mosong e ke eme ke go lemoga o le mokoko yanong ke ala gore ke a gapeti maledimolola ebile wa wetla ke leboga o karogolo ga wa re peteka wena
0: ke go lebogile tle kgangkgi le wena o tla one le mafelo a beke a itumedisang a kereng tate thank you bye kgontse yalo motho a betlhee ke tsa gore ke yone nako gore lena ke tle ke boele kwa morago di dumela fana le wena re tla boga be re kopana jaana mo thulaganyong tse di farologaneng tsa TYSFM bye bye.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

ne le di kgang ka botlalo tsana kwa boroba bobedi di wetse jalo motswane etsho kiralo kere e o tla nkinela diatla metse moswala tsatsi la gompieno re tla itisela jalo ka mmino ke go ya go tsena ka nako yone e le ya boroba bongwe fa o tla bo kamogela thulaganyo yone e le ya thuto ke Thebe.

re tlalala jalo moretse mo tlhogeng ya rona ya thuto ke thebe e tla re mo nako e sa fediseng pelo se re seketekang gompieno re ye go tsa sekhukhwana sa bare morago re feta ka dikgang tse dingwe melaetsa le diketsetso re digela thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ka nako e le ya lesome nako ya lesome ga tsotlhe di tsamaya ka thelelo gompieno jaana re ka bo re kgabaganyetse jaana kwa nkurunkuru mo tsatsing la gompieno re utlwa jaana sora e go tswa kwa kgaolong ewa ya kabanko bophirima ke seo ka sesolofelang ka nako e le ya lesome re tswelela jalo moretsi a re fete ka molodi o latelang pele ka gonela se re sekedikang gompieno.

0: Marta.
1: Mm.
0: Go ra gore o tsenye diphoko tsa gago ka bo nakong tsa bo October. Ee. So ga o lebeletse go batla go tsadisa ka motlhamo ka nako ya dry season, nako ya go se tsididi go se kgona go tsenya ka bo April, se bo end April ga di tlile go tsalela ka bo August September. Ee.
1: E ba gora gore e laolwa ke wena fela.
0: Ee, ke gone go laola mo gore o batla go tsadisa leng.
1: Hara.
0: Ee.
2: Re tswelela jalo mo re tsene le sekhutlwana sa rona sa barui mo tsatsi la gompieno, jaaka re kgala je mogotsi a ne a ruta ka go rua ka diphoko le botlhokwa jwa go ka dintsha mogare ga dipodi nako le nako. Re tswelela jalo e ne le thulaganyo e o e baakanyeditsweng ke modira ka nna Lopang. Re mmogo thulaganyo ke ya rona ya thuto ke thebe.

0: pensione dilo di farologanya hale le hale bona ba tshwantse go ntsha statement sa banka sa dikgwedi di le thataro tse di fitileng bosupi jwa letseno le bosupi jwa lefelo la bonno
1: tota insurance ya botshelo ya sekoloto ke eng
0: ke potso ya konokono eo insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le balolapa la gagwe fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso insurance le gone e duela madi a a saletseng kwa morago gore kadimo e se ka ya nna morwalo gongwe mokgoloo wa ba ba setseng kwa morago gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng
1: batho ba ya kae go ya go dira kopo
0: batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa postfin kwa nampostu e gaufi le bone re mo mafelong a nampostu a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go rela Namibia ka bophara ngwaga otlhe malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka loeto la sone
1: mafoko a gago a bofelo a go tswa postfin
0: re rotloetsa bagodi go etela lekalana la nampostu le gaufi le bone le go bua le badiri ba rona ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e e kgonegang o seka wa letlelela gore botsofe kgotsana dikakanyo tsa gago di go kgoreletse go fitlhelela ditirelo tsa madi re fano go ema nokeng ka tlotlo mo pontsheng le go gotlela ka tharabololo e e lemogang ditlhokego tsa gago le seriti fa o le mogodi wa Namibia netefatsa gore o na le smart card account le nampost mme o kgona go dirisa didirisiwa tsa madi tsa postfin etela lekalana la nampost le gaufi le wena go bula account ya gago gompieno
2: nampost we deliver more

Re tswelela jalo moretsi mo Namibia re sentse re na le mathata a go gweba ka diritibatsi. Go na le batho ba ka nnang 143 ba e leng ba belelwa, ba ba e leng ba tshwarwa mo kgweding e e fetileng. Go ya ka pego ya mapolisi moretsi ba re mo kgweding ya Motshegano ba ile ba bona matekwane a dikilogramme di le 223, gongwe 223, 194 kilograms ke tsa matekwane. A re bua ka ditablete tsa Mandrax di le 99, le gone ba ile ba bona cocaine ya di-units di le 579. Mme hela moretsi ke dingwe tsa diritibatsi tse mapolisi ba ileng ba di bona le go tshwara babelelwa ba le 143 ba re go tswa mo palong e baagi ba Namibia ke 134 ke bontsi jwa batho ba ba tshwerweng le ba tswa kwa Zambia, baagi ba Zambia ba le bane, a le mongwe wa Angola, ba le babedi ba Congo, a le mongwe wa Tanzania le a le mongwe wa Zimbabwe. Ke mathata a re lebaganeng le one re le baagi ba Namibia. Yaanong a re rute bana ba rona moreetsi ka borai jwa tiriso ya diritibatsi ka gore batho ba thata ba leka go ka rekisa ba batla maraka, mme gantsi bašwa le bone ba iphitlhela ba le mo mathateng a tiriso ya diritibatsi. A re ba rute ka dikamorago tsa diritibatsi. Re tswelela jalo moretsi mo thulaganyo ya rona ya Thuto ke Thebe.

0: Nampost, we deliver more.
1: Post fini ke eng?
2: Post fini ke le pata la dikadimo tse dinnye. Ibile le wela ka fa tlhatse ga Namibia Post Limited. Se se raya gore le tsamaisiwa ke Nampost ka botlalo. Post fini e thailwe jaaka karolo ya ditirelo tsa Nampost go thusa ka tsa madi go dira gore dikadimo di tsamaisiwa ka maikarabelo go fitlhelela mmaraka o o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo, segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba ba sa kgoneng go di dirisa sentle.
1: O buile ka go akaretsa bathong mo go tsa madi. Ke eng fa Post fini e itebaganya thata le setšhaba segolobogolo jaaka bagodi?
2: Batho ba le bantsi ba ba amogelang phenšene le ba ba amogelang madi a kwa

0: re tswelela jalo moretsi mo thulaganyo ya rona ya re tswa botlhaba re na le rengwegulo mabung mošong wa gompieno ene o bua ka botshelo jwa gagwe a re tswelela jalo le ene re utlwe gore mme ditsala tsa gagwe e ne e le mang jaaka a ntse a gola
1: batho ba ke godileng le bone moaka botlhe ba sule ee ke godile le batho ba ra serogwe ba ra mokgatho go hukusa ha rana ba pile le bone me botlhe ba sule ke di

0: dipelisa tsa go lema mme ba na le ditontsi bana ba golega ditontsi batho ba tshwara kgole ee ha go sina ngwa ga ga eng lengwe ga go sina ngwana wa mosimane ge o tsamaya go adima mongwe ko tsaleng sa gago ka ene le disala a tla go mo tshwarela kgole ee ke ne sela ka masimo mongwe go na le nako eo batho ba bogologolo bana ba na le dikgomo bana ba na le dipodi bana ba na le dinku bana ba na le dipitse ba na le ditonki ee bana ba na le tsone
1: mme bana kera bana ba dia jang madi nako ewa
0: madi ene sa itse madi madi le a ba gologela ha o dule mo sekoleng jaanong e le gore motšha mono jaaka nna jaana ga se ke sene sekoleng jaanong ke be ka go bereka ke ithuti mmereko wa me go ithuta ke ithutile ala go beola dinku pele ee go na le monna mongwe o nthutang gote setswalo setswalo yo e le motho a ra monona matokwa ga nka bo o itse ba re gaminape jaanong ene yanaa nthuta sekere ke wa ra gaminape ee mme jaanong ga etswa ko sekereng ga kere ke na ke tla ka madi e beolela makgoa ga ke madi a me a ntlha ka be ke tla go a naa gare ga ke sena go a naa gare a ba ntsaya bana ba bapile le malome e tshwanetse gore ke mone e mašore batho ba bogologolo bana ba go na le batho ba kgaogantswe ka bo malome jaana a nkisa koo a go tsaya madi a naa malome a re madi kwa a setlogolwa a tsaya a nnaya a o a nnayang a tsaya a o a tsayang ee ke ra bo malome bangwe bana ba diga jalo bo malome ba bangwe a ne a tsayagala botlhe mme jaanong nna malome ke ne ke ke tshwanetse a ke mo nayang mašori a ne a nnaya madi a di-halfa di nna tsa madi a ke be ke a naya gare ke ra gare ke ra
1: tseejaanong
0: rile ke boa tsa go bereka ya go beolwa dinku lwa bobedi jaanong ke one madi a me a mesekgwete
1: jaanongke
0: ikutlwisa madi ee ke ra bogologolo ke sa reye jaanong jaana go bokete mme bangwe ba santse ba na bomaloma ba bone ke ra bantsha mašori ya ka go ko gote na malome a go mašori ee
2: mogaetsho ka ntlha ya kgaso ya sora go tswa ko kgaolo ya Kabango Bophirima gora go thulagang ya rona ya re tswa botlhaba re kae kgaolo gone ya mogaetsho mme ke re re ipakantse jalo go ka amogela sora tla be le gore jaanong e dirwa ke motlotlegi maetso Verna Sinimbo yo re molaodi wa kgaolo ya Kabango Bophirima mo tsatsi la gompieno kgwedi e ne tlhola lesome le bobedi

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

re ba ipaakanyeditse go ka reetsa kgang eo. O reeditse dikgang tsa gago tsa NBC tirelo ya setšhaba. Tona wa Aforika Borwa wa bosekisi le molaotheo a re kgang ya Aforika Borwa ya go nna le batho ba ba senang didokumente tse di siameng mo lefatsheng ga se e amang Aforika Borwa fela. Mamoloko Kubai o ne a bua seo mo nakong jaaka a na etetse baagi ba Malawi ba ba 2,500 ba ba ntseng ba tshabetse kwa Sherbourne Hall kwa Durban mo letsatsing la maabane. Tona o tlhalositse gore tsela ya Mall Road e ne e tswelela ka go bona batho ba le bantsi ba boditšhaba ba na ba thibetse mo go yone mo dibekeng tse di fetileng. Bontsi jwa batho ba ba thibetseng kong ba re ba tlogetse kwa ba ntseng ba nna gone ba tshaba gore ba tla tlhaselwa jaaka letsatsi la kgwedi eno e le 30 le a tumela ye go boletsweng gore botlhe ba ba senang didokumente ba tswe mo lefatsheng. Tona Kubai a re seo ke go ka leka go ka reetsa le go utlwa dikgang mme a re bao botlhe ba ba thibetseng le go kopa gore ba sirelediwe ba ikemiseditse go busediwa ko mafatsheng a bone. Amerika o bega ba setse ba nna le tumalano le Iran mme a re tumalano eo e tla kgona go ka saenelwa mo malatsing. Tautona wa Amerika Donald Trump o ne a bolelela bobegadikgang kwa White House gore go solofetswe tumalano eo e tla saenelwa ke mothusi wa gagwe J.D. Vance mo phuthegong e tla tsenelwang kwa Europa mafelo a beke. O tlhalositse gore didokumente tsotlhe di setse di baakantswe mme fela o eletsa tumelano eo e tla saenelwa ka bonako. Jaaka bodiwa gore a moeteledipele wa Iran Motabi Khamenei a dumalane ka se se tla saenelwang, tautona Trump o arabile ka gore mme a tlhalosa gore tumalano eo e tla kgona gore e be le tumalano fela e tla beelwang gore e saenelwe ke makgamo a mabedi. Tehran ga se a kgone go tlhomamisa gore a ke gone gore ba setse ba dumalane ka dintlha dingwe le Amerika le gore go setse fela gore ba ye go saenela tumalano. Mme Amerika o ne a bolotsa ntwa kgatlhanong le Iran mmogo le Iseraele mo kgweding ya Ferikgong. Puso ya Canada e tlile ka mogopolo wa gore go tle go ilediwe bana gore ba seka ba tsena thata mo social media segolo thata ba ka fa tlase ga dingwaga tse di le 16 ke ka moo go tshwanelang ke gore go baakangwe molao. Ba tlhalosa jalo gore mogopolo o kana molawana o tla bidiwa Social Media Act o tla kgonang gore o bo ka amogelwa. Molawana o fa e le gore o tla amogelwa go raya gore bana ba tla be ba tla kgona go ka sirelediwa le go tlhomamisa gore ba seka ba dirisiwa botlhaswa ka mekgwa e e farologaneng e e dirisiwang ke mekgatlho ya bogogela thoko le tse dingwe. Molawana o gape go begwa go ka tlhokafala gore o lebelele gore ba bana ba babalesegile mo go kae le go tlhomamisa gore ba mekgatlho ya social media jaaka bo Meta, TikTok le YouTube ba kgona go ka sala morago melawana eo le go tlhomamisa gore bana ba seka ba nna ba dirisiwa botlhaswa ka go nna ba ntse ba tsena mo dipolatefomong tseo ntle le sireletso. Mogaetso go etsa dikgang a re tse gape ditlhogo. Namibia le Angola ba ikemiseditse go ka tiisa tirisano mmogo mo tega digital le go tlhomamisa gore ditlhaletsano tsa ITC di kgone go ka tlhabologa. Tona wa lefapha la thuto Mme Sanet Steenkamp o kopa gore go ne le kgolagano mo kontinenteng ya Aforika segolo thata go mekamekana le dikgwetlho tsa ditlhabololo. Tona wa Aforika Borwa wa bosekisi le merero ya tsa molaotheo a re kgang ya gore batho ka bontsi ba ba bale mo lefatsheng ka didokumente tse di siameng ga se kgang e amang fela Aforika Borwa. Mogaetso sena ke bokhutlo ya kgaso ya dikgang. Solofela go ka amogela ditlhogo tshokologong eno ka nako ya bobedi.

0: The Mix.
1: Go ntse yalo mogaetso, ke aka re fetelelwa ka dikgang e le tsa motshegare mo letsatsing la gompieno. Mme nna le wena re tla ba re le mogaetso kgotsa ke yana go tsena ka nako ya bobedi, mme tla re

ya no re boela mo Afrika mo gaetso re ya ko Ethiopia ba tlhabane ba Tigray ba re ba ithulaganyetsa go ka bolotsa ditlhaselo mo gaetso kgatlhano le masole a puso jaaka re bona dikgobego tse dingwe di diragala kgaolo ya Tigray ba re ba batla go ka nna kgaolo e ikemetseng ba e hetolela e na le hatshe le ba dumelang gore ke la bone jaanong ba ntse ba tlhabana thata dingwaganyana le sesole sa puso gone kwa kwa Ethiopia me re ne re utlwa jalo mo gaetso ka ga mokatisi wa Somalia kere motho moletsaphala tota ke riana moletsaphala Artan yo le gore o ne a menoga ka gore a sa neelwa visa gore a kgone go tsena kwa America jaanong ba mokgatlho wa UEFA ba re o tla nna le tshono ya gore a kgone go ka laola metshameko eo fa e tlabe e tla diragala ke dingwe tsa re ga mogaetso tse le gore ke ne ke feta fela jalo ka tsone kwa Aforika Borwa mogaetso re utlwa fa baagi ba Malawi ba le bantsi ba ka tshwara dikete tse tlhano le botlhano 4500 ba emetse gore nyame ba boele morago ba ye ko lehatsheng la Malawi mme jaana go rulaganngwa dibase base nngwe ya bona yana kganenwa mogaetso go begwa e oletse batho ba ba hetang selekanyo batho ba ba hetang selekanyo batho ba le bantsi kwa Aforika Borwa ba mo tsietsing ka gore yana letsatsi le le beilweng la gore kgwedi eno ga e le masome a mararo batho botlhe ba etse mo Aforika Borwa ba ba ba dule kong jaanong mebuso le batho ba ba nnang kong bangwe ba kopa dithuso mo mebusong ya bone gore ba kgone go ka ba rulaganyetsa gore ba kgone go ka boela kwa mahatsheng a bone ke seemo se e le gore se magoletsa tona wa Aforika Borwa le ene mogaetso o tla hetekela re seemo se ga se sešwa mo Aforika Borwa kana ga se gore se amaela Aforika Borwa ke kgang e le gore ya ma mahatshe otlhe ka bophara mme ke ela ka gore gone ke yana ke yone ke yana e kwa setlhweng thata mo Aforika Borwa ka mabaka a leng gone a itsholelo go ntse jalo mogaetso ke aka ke le mogolo wena mo nakong eno ya motshegare mme gone ke yana ke na le metsotso e le masome a mabedi le bone go tswa mo nakong ya bongwe.

go ntse yalo mogaetso ke jaaka ke santse ke na le wena mo nakong eno ya motshegare e ne le mokhanselara wa kgalotlhapana ya gobabas raitso kalili jaaka na tlhalosa ka diporojeke mogaetso tse e le gore kgalotlhapana ya gagwe tota e na le toropo le ba ba baleng ko magaeng kana motho ka rialo kana ko dipolaseng e jaanong gora gore ka tshwana ke gore mme diporojeke tse dingwe di le bala bone ba ba ko dipolaseng kwa mme e setsa toropo ke ana go na le kgang o mogaetso e le gore ga ke itse gore wa e lemoga le wena e le gore go ba bese ke yone hela kgaolo e le gore ditoropo tse dingwe tsotlhe di na le dikgaolotlhapana e le gore e lebagane toropo hela go tswa gong go bo go na le kgaolotlhapana e le gore e bua hela ka ga ba ba nang ko magaeng e go na le constituency tse le gore jaaka Kidmanshoop rural kana Kidmanshoop urban Swakopmund rural, Swakopmund urban. Hala jalo, o ka lebelela le ko kgaolong tse dingwe a ke ko Kabangwa ke ko Zambezi. Jaanong golegong e ne le gone go kgaoganya gore mme kgaolotlhapana ya toropo e lebelele hela ditlhokego tsa batho ba toropo. Mme jaana mo maheke gone ga gona jalo, ga gona jalo ga ke itse gore bana ba e lebile ka leitlhokeleng jang. Re a itse gore mo ngwageng tse pedi tse di hetileng gore go na le khomišene ya melelwane e le gore ne tsamatsama mo e le ka go ka utlwa gore hela ba ga etsolwa reng ka melelwane kana dikgaolotlhopana ba ga tswana ba tla ka bontsi ba ntsha ka megopolo ya bone le ha e le mo go babe se le gone ke nako motho ka re dingwaga ke dingwaga batho ba ntse ba bua gore tota dikgaolotlhopana tse ga di a kgaoganngwa sentle akanya Notsovele mogaetso gotwe o mo kgaolotlhopana ya Kalahari mme ba bona ditirelo ko go masepala mo kwa be seha gone gong ga ke itse gore e rile ga go kgaoganngwa constituency ye batho bana ba lebeletse eng e rile ha go kgaoganngwa kgaolotlhapana ya Kalahari gone go lebeletsweng ka gore bona gore dremopsisi o kae bona gore baitepose o kae bona gore tšhaka o kae gate ofisi ya bone ko tšhaka golego mogaetso ke dilo tse le gore tshwanetse re di baakangwa gore menta re diofisi tsa makhanselara tshwanetse re di ne mo gareng ga batho kana gaufi le batho gore ditirelo di kgone go ka goroga ko go bone mme hela mo maheke gone motho ka re ke tlhakatlhakanyo hela e ke sa itse gore tota e tla kgona go ka baakangwa leng mme ke tsaya gore baiteledipele ba itse makhanselara ba itse molaodi wa kgaolo le ene wa itse dikgang tse baagi le bone bana ba bua ka tsone dikwalo di kwadilwe go leka gore ba gaetso lekang go baakanya jaanong ga ke itse gore go tla tsaya nako e kae gore go kgone go baakangwa jaanong ke ne ke hetela jalo ka yone ke reng yame gone makhanselara bone ba leka gape le ha ba nna le motsholonyana o monyenyane ba leka gore bana ba kgaogana jalo gore

Bontse la mogaitso ke santse ke na lona mara kone ya motsegare me go ne ke ana tla ke fete yana ka go abalana tsedi mo setso mogaitso go be go a batho ba le bane ba ile ba tlokafala fa ba bangwe ba bone dikgobalo mo kotsing ya tsela e diragetseng gareng ga traka ye rorang dithoto le minibus ya Quantum mo tseleng ya C33 gaufi le Kalkveld mo maitseboeng a mabane. Go ya ka pego go tswa ko mapodiseng a kgaolo ya Otsoedonkupa go begwa fa e le gore kotsi eo e diragetse metsotso e le 15 pele ga nako ya borobedi mo maitseboeng dikilometara di le 7 ko ntle ga Kalkveld go ya kwa Omaruru. Dipatlisiso tsa pele mogaetso tsa mapodisi di tlhalosa gore lotwana la koloi ya traka le le ko morago le ile la thubega, mme seo se bakile gore mokgweetsi a latlhegelwe ke taolo. Koloi yana ya latlhegelwa ke taolo mme ya tla go thulana le koloi ya kumbi ya Quantum e le gore e ne na le batho ba le 15, mme koloi ya kumbi e ne ya kwa lebopom. Batho ba le bararo ba tlhokafetseng mo Quantum, batho ba le akere ba le bararo ba tlhokafetseng bana ba le motaga Quantum, mme ke monna ngwaga tse di 59 e le moago wa Namibia, le monna o mongwe ngwaga tse di 42 le ene ke moago wa Namibia. Mme mo yo mongwe wa bone yo a tlhokafetseng mo koloing ya traka ke monna yo ngwaga tse di 37. Maina a bone ga sa umakio mogaetso ka gore ke ana ba sepodisi ke gore ba itsise pele ba masika. Gora gore ke kotsi e diragetseng yana mo letsatsing la maabane. Ba bangwe ba bana ba le mo tagakolo ya Quantum kana mo tagakumbi bana ba tabogisediwa ko kokelong ya puso kwa Otjiwarongo le Omaruru kwa ba amogelang kalafi gone. Jaanong ke dingwe dikgamogaetso tse e le gore motho bohetala yana ka tsone kotsi e le gore e diragetse yana maabane le go gapa matshelo a batho. Ke maswabi a magolo gore re bereka tswelela re ntse re utlwa dikotsi tse di diragala mo gaetso, mme seo se re supetsa gore ka nako tse dintsi re a bona le le mo intuko tsone di-speed hump tse le gore di tsentswe mo taga Western Bypass, ba le bantsi ba ngongorega ka tsone, bangwe ba re nyaa di tlile sentle ka gore go legong go ntse go thula batho ba tsamaya ka dinao segolo thata ba ntse ba kgabaganya ditsela hong ka gore go sena borogo. Jaanong bangwe ba akanya gore nyaa mme hela goromente ke gore bage borogo gore batho ba kgone go kgabaganya tsela, mme e seng gore ba tsenye di-speed hump. Jaanong potso e motho ka e botsang ke gore a tsone di-speed hump kana tse di tsengwang go gokotsa gore dikolo dingwe tlelobelo a di a letlelesega kana a go a letlelesega gore di kgone go agiwa mo ditseleng tse dikgolo jaaka di-highway. E wa kele gore ke ana re tla neela babueledi ba semolao go ka re thusa le go ka re tlhalosetsa ka gore Michael Moshelelo le ene jaana e tla re gompieno ka nako metsotso e le 30 a bone bele gore o tla ba le ko kgotlatshekelo o tlisitse kgang gore nyaa a di-speed hump tseo di tlosiwe. Ke kgang ya gago mogaetso, jaanong kgang ya teng e tla radio ko High Court mo tshokologong ya letsatsi la gompieno.

0: Ara bo gape re tsware tsaba dumela. Tsaba hello.
1: Tambo.
0: Era.
1: Are.
0: Tele ka re mojela.
1: Are teng wa tango.
0: Era.
1: Tsepe sa ga no a ke moye.
0: O mo mo weng ra.
1: A tango e tugile bana re bone khabo ya le tsatsi wa e. Ga gona mathata mangwe ke seraminyana le mogote.
0: Mm.
1: Ai kono e gateletse mantango
0: era
1: le nna ke kopa go tsenya molaetsanya kgokanyana le bone
0: era
1: kere ke na le molaetsanyana wa o reng e rile tsitsinyana e ne hetaye ga ke itse senke gore ne le la bokae mara go ne go na le monna mongwe o moagisano wa me ka ha mohano wa kgaolo ya me ka ha ba ko gore ba ile ka ha mohano wa dipolase tse di kaga tsa bo disipane ka ha disipane ga gare ga disipane le bopanda mo tibana ba ya mo mhamanyane yone ewa jaanong o latlhegetswe ke spete ke bersy e welet batshe tsa gago se latlhegele jaanong ke ne ke baka go tsenya molaetsa gore togo ka ha mohano wa batho ba disipane ka go ketse batho ba ba berekang thata magala ka wa ba tlhakanye-tlhakanye ka dipuo mowa bana ba ka ba botsana gore ga go na mongwe yo o kotlileng ga mahekeng thata-thata mo tesiwetse ga mahekeng yo o se kotlileng ka tsweetsweng a itise a ntshware ka mogala ka mogala go ka nkisa gore ba se kotlile re mo jela ditokumente motho ga ba dipula ba ka ikgala go na le mokgamongwe mo wa tsone maina di-AD gotlhe mo teng go kwadilwe maina mongwe wa spathe ke mateus ka ba ka eta ba kry-a difane mo teng leina la mateus mo teng ofo ba ka kry-a patmos mo teng mo ya tshela kgosi kamo ya ra tla khosi motee le gone ke kopa ka tsetse gore o ka e kwakang ka bakhakane ka di tsa wa to go ka tsara ka nomoro ya 061 081,
0: yeah,
1: 2181524
0: e bitsa ga pere mo jena
1: ke 081 21 karke ke 081
0: era
1: 21 21
0: era
1: 5 24
0: era
1: ke one nomore ya ka eo
0: era
1: ba ntshware ka yona ga ba kry-ile sepate se wa tswetse

0: how kriana kono ya o boele
1: ba
0: ke madi ala mara di dokumente ba di bu
1: nya madi ba
0: zo ba sile re ka madi madi one ba ka ya mara to se ba la ka di dokumente ka hona ga ba su to ba kile
1: e o ba te tla go ja madi a teng go la botlhano kana re mo jela a re se sela
0: ya kra go ne ba ka ba tsitse tsolang ka ba grele di dokumente go tike ke khone ga go kra ga pe madi nya na ba a mangwe
1: ir
0: a di tu
1: ir
0: e thank you on tsama ka le musiki mo tsambo a ga franco
1: wa tla musiki wa ga franco
0: Bongwe
1: le bongwe o monate wa dikwasa kwasa. Ke tla
0: go
1: direla jalo re mo jela. Tango.
0: Bye.
1: Sarafina.
0: Sarafina.

Setse re le metsotso masome a mararo go tswa kona kong ya go ya bobedi motho o montle a re tla lebeleletsa metshameko gore tsone tsa reng simola fela jalo ka gone go utlwa ka tsa monogae. Motho o montle ga kologela jalo gore setlhopha sa monogae sa volleyball se gona ka ko Harare ga go tsenela metshameko yone ya LA 28 Olympic qualifiers mmele gale re bone setlhopha sa bomme se latlhegelwa ke motshameko wa sone wa ntlha morago ga gore re bidiwa jalo ke setlhopha seo sa Zambia ka dino tse tharo go e le nngwe. Setlhopha sa borre le sone se ne sa latlhegelwa ke motshameko motho o montle kgatelo le setlhopha seo sa Zambia ba ne ba ratha setlhopha sa monogae ka dino tse tharo go le fela. Mme le ga le batlabe ba ntse ba tswelela pele mo tsatsing lena la gompieno ka metshameko yone e leng gore re tshwaretse gona ka ko Harare. Re ntse re baeletsa masego le matlhogonolo setlhopha sa monogae sa volleyball re bua jalo ka setlhopha sa bomme le sa borre. Sa lebala jalo motho yo montle gore matsatsi le a kamoso re tla bona metshameko yone ya NFA Cup quarter finals tshameka gona ka ko Ojo Sports Stadium e tlabe e le metshameko ya borre yone e leng gore e tlabe e tshwaretse gone ka ko mele gale monotoropokgolo. Re tla bona jalo ditlhopha tsa bomme di thulanela gone ka kwano. Re beletse go bona setlhopha se le sa Nust Babies FC le Jolino Athletic Ladies bona ba thulana jalo ka nako ya lesome mo tsatsing la ka moso gone ka ko Independence Stadium. African Stars Queens bona ba tlabe ba lebane le setlhopha se le sa Windhoek City metsotso e masome a mararo go tswa ko nakong ya lesome le bobedi gone mo tsatsing la ka moso kwa Independence Stadium. Unam Bokies FC bona ba tlabe ba botsana dipotso le setlhopha se le sa Commerce Nampo Ladies ka nako ya boraro gone mo toropokgolo. Independent Stadium motshameko wa bofelo e tlabe le metsotso e masome a mararo go tswa ko nakong ya botlhano. Setlhopha se le sa FC Ongos Ladies bona ba tlabe ba lebane le setlhopha seo sa NDF Mighty Gunners Ladies e le metshameko yone ya di quarter final ya bomme mo NFA Cup jaaka

ka go ipatela phatla go tsena gone ka go metsebekong ya se ka makgaola kgang. Aborre le bona matsatsi la ka moso ba tlabe ba le gone ka go Ocho Sports Stadium. Re lebeletse go bona metsameko e le mmalwa, metsameko e le mene ya ditlhopha tse le gore di tlabe di le ka jalo go ipatlela phatla go tsena gone ka go metsamekong ya se ka makgaola kgang. E tla re ka nako ya lesome re bone motshameko wa ntlha gone ka go Ocho Sports Stadium. A setlhopha seo sa Square 7 FC se tlabe se le bane le sone sa KK Palace ka nako ya lesome. Tla bona jalo setlhopha seo sa NDF Mighty Gunners le Young Brazilians bone ba thulana metsotso nya tla be ba thulana jalo ka nako ya lesome le bobedi e le motshameko wa bobedi gone ka ko Ocho Sports Stadium. Wa boraro e tla be le ka nako ya bobedi setlhopha seo sa UNAM FC ba tlabe ba lebane le setlhopha sa Okwamandi United ka nako ya bobedi. Ha Rundu Chiefs le Okahanja United ba tlabe ba konela motshameko wa borre mo di quarter final ka nako ya bone gone ka ko Ocho Sports Stadium. Motho montle motsatsi la mabane re bone jalo metshameko eo ya 2026 World Cup e bulelwa ke motshameko wa setlhopha seo sa Bafana Bafana le setlhopha sa ko Mexico. Le tsele motshameko o dingalo tota motshameko e le gore o tlisitse mahutsana mo balateding le barotloetsi ba setlhopha sone seo sa Bafana Bafana. Re letse re bona jalo setlhopha seo sa Mexico tota se tla se ipaakantse tota se tla se ipaakantse se bulela motshameko wa bone ka gone go ratha setlhopha seo sa Aforika Borwa sa Bafana Bafana ka dino tse pedi go le fela. No ya ntlha re ra e bona jalo ka motshameko pele yo le ba re ke ene Raul ana ratha jalo no mogagamola a tsenya jalo ka tlhogo cross e le ne tswa ko motshameki yo mongwe ka kwa yone a tla ntse a sega selo se tswa ko letlhakoreng ka kwa re bone Raul a e latlhela jalo ka tlhogo ba le gone ka ko Mexico City Stadium. Me no ya bobedi e tsene jalo motho yo montle mo legatong la bobedi la motshameko oo tsene jalo mo legatong la bobedi la motshameko o e le nno e neng e tla e nosiwa jalo e nosiwa jalo ke Roberto ha ke sa fose gonego e be nna jaaka setlhopha sa Bafana Bafana se latlhegelwa mo tsatsing la maabane. Hei le tsele selelo tja go bolella maAforika Borwa ba ne ba sologetse go le gontsi mme ke utlwile ba ntse ba lela ka gore mokatisi Hugo Bruce o latlhile saetegela ka gone go sa tlhophe skwadi sentle a tlatsa batshameka le morago thata mo motshamekong o ba supa gone gore go lebaga o kare tactic ya gagwe ne e le go tla ba sireletsa motshameko go na le go tshamekela bolo ko pele go atheka yalo mme ba supa gone gore tactic yone ke yone e leng gore ba bolaile ka gone go tsa katoganya bone ba tshameka le morago di defendera tse dintsi a di latlhela thata mo teng ga lebala a re ke ba re ba supa jalo gore ke sone se e le gore se dirile gore setlhopha sa Bafana Bafana se helela jalo se gatelelwa ke setlhopha seo sa Mexico. E tsamaile hela jalo matsatsi la maabane mme ebile setlhopha seo sa Aforika Borwa se letse se nile le di-red card tse pedi. Setlhopha sa Mexico le sone se heletse jalo se nna le red card mo motshamekong oo. O tsamaile hela jalo motshameko wa tsatsi la maabane motho o montle setlhopha sa Mexico sa ratha sa Bafana Bafana ka no tse pedi go le fela. Gona gore jaaka re bua jaana mo Group A setlhopha sa Mexico ke sone se e le gore se kopele ka di-points se tsamaya jalo ka 3 points se letse se itsetse di-points tse tharo go tswa mo setlhopheng seo sa Aforika Borwa. Jaanong re

0: tlana re ntse re lebeletse pele gore metshameko e tla beng e latela yone e tla be ya go tsamaya-tsamaya jang. A re tle re bona gore go tla bo go nna jang motshameko wa bobedi e le gore o tla tshameka gone motsatsing la gompieno ka nako ya borobongwe. Setlhopha sa Canada tlabe se tshameka le sone sa Bosnia, tlabe le ka nako ya borobongwe gone ka ko Toronto stadium. Le bone re tlabe re ntse re bona motshameko o gasiwa ka tlhamalalo gone mo NBC Sport. Motshameko wa boraro o tla nna ka letsatsi la matlhatso. Ha re tlabe re bona ka nako ya boraro setlhopha seo sa America se tlabe se thulana jalo le sone sa Paraguay. Motshameko o mongwe o tla bongwe latela e tlabela ka nako ya borobongwe, setlhopha sa Qatari se tlabe se tshameka le sone sa Switzerland ka nako ya borobongwe ka letsatsi lone la matlhatso. Tsatsi la tshipi lone go tla bogona le motshameko tla re bosigo gare setlhopha se le sa Brazil le Morocco dithulane gone ka ko New York Jersey Stadium. Go tla nna le motshameko mongwe gape ka nako ya boraro, Haiti tlabe ithulane jalo setlhopha se le sa Scotland gone ka ko Boston Stadium. Setlhopha sa Australia le Turkey di tlabe dithulane jalo ka nako ya borataro. Ha setlhopha seo sa Germany le Caracao di tlabe dithulana ka nako ya bosupa. Me Netherlands yone tlabe le bane le setlhopha seo sa Japan gone ka ko Dallas Stadium ka letsatsi lone la tshipi. Ke yone metshameko e le gore re tla re lebeletse yone ya FIFA World Cup e re tlang re lebeletse pele mo malatsing a tla ba latela. Re sa lebala jalo motho o montle gore PSL playoffs e tlabe le yone e tsweletse pele gona ka ko Seshego Stadium. Re tla bona ka nako ya boraro setlhopha se le sa Magezi FC ba lebana le setlhopha sa Milford. A re tle re dire jaana, re di beye khutlo tsa metshameko.
1: Reditse seroma mowa se se tona sa TYSFM o phakile mosegareng go a phirimaneng.

botelele ke ya ura jaaka ke ntse ke tla ke go tshwaretse dikgang gongwe kgang mo kgotleng mo tsatsing ke na ke gompikeno e leng gore mo nakong e e sa fediseng pelo ke tlabe ke go neela yone kgang mo kgotleng.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

gabedi go menagane ka diketetse tlhano fa e sale ka letsatsi la boraro le letsatsi la maabane. Segopa sa maAforika Borwa ba ba neng ba ipapanne ka dithobane, dithupa le dithebe ba ntse ba gwanta mo dikarolong dingwe tsa lefatshe la Aforika Borwa ba tsibusa batswakwa ba ba senang dipampiri go tswa ka molelwane wa bone pele ga kgwedi eno e ya kwa bokhutlong. Moeteripele wa bagwanti bao Metu Shikwemba o ne a bolelela AFP gore palo ya batswakwa bao e tlhatlogetse go dikete di le tharo ko lebaleng le ba thibeletseng ko go lone. A re bangwe ba tsweletse pele ka go goroga kwa lebaleng leo ba tswa ko mafelong a ko ntle ga Durban go akaretsa le ba ba tswang kwa toropong ya Pietermaritzburg e bokgakala jwa dikilomitara di le 900. Go ne ga tsoga dikgogakgogano morago ga gore baagi ba Mozambique ba le babedi ba bolawe mo megwantong e kgatlhanong le batswakwa ba ba neng ba se ka fa molaong kwa toropong ya Western Cape. Kgokgontsho eno e tsositse matshwenyego a gore go ka nna ga nna le tshollo ya madi gape e amanang le batswakwa kwa lehatsheng la Aforika Borwa. Wetso di ne di le kalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane. Re tsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa mo phirimaneng e le dikgang ka botlalo.

yane samanjana majoba ndlele siboniso dlamini mfana ko kazulu natal abala banji babu izijalo ka msawawa chebango ba majita ile ngore ba ile ba tuma ba sampe ba le banyane mo minong ona wa kwaito ne bile ga pekeo ne pine ile ngore ne ya mutumisa yone ba onka kanani ke yone pina e leng gore ne ya mothumisa o na le dipina tse ba o na le dipina tse dintsi o na le pina o dirile pina engwe ele ya baetsa ke ngwe ya dipina tse ke di ratang izandla phezulu ngwe ya dipina tse e leng gore ke a di rata tsa ga msawawa kana o le gata kae msawawa la bohelo ke mo utlwa ene le ka ngwaga one wa 2024 ga golola pina yoneo ya izandla phezulu kgotsa le motho yo montle nna le wena re gone fa re betsa go utlwala jela botlhano ke mafelo a beke re ja monate nate natetswina sukiri jan

kwa ke tswang teng kwa corridor 21 ha letsatsi le tla gone ka ha ka bo 5 o'clock go gogiwa haraka yo mongwe yo motelelo yo leng gore yaanong metlhala one le dikhuti tse di apilweng ke batho tsatsi yotlhe ba janala le bana ba kalapa mo jarateng yaanong ke le le gore makgarebe ga jarateng ya ga rremogolo ga le ba goga haraka e nngwe bokete ga le ke molelo ga le wa pepere tlatlatlatlatlatlatlatlatlatla pitsa ga iso ya dijo tsa maitsibua le metsi a bothito a gore ra go itshutla lerolo la dipudi hum le tshotelwa ra gore gagagagagaga bo metsing re be re itapo shuni ele ya follow me le shower to shower re tsena mo metsing wa corridor 21 ke ra kwa ga rona kwa ke tswang teng ke yone nako ene ga letlaka ga letsatsi ka ga ba go garaka ga le ga gore re mogolo no segale go gwa go garaka makgarebe ba eme ka dina ba betsa garaka ene ba na le ka ga ba garekang ka teng gore e re phakela ano ngwagile ore wa gore hehe kana batho ba itsedile ba rutule ke mme mogolo bogologolo ke kgang e tlang ka bomme mogolo bo mme mma bo rakgadi ba ne ba betsa thupa le tlelapa ya gore ngwana wa mosetsana ga letsatsi le tla ka ga o ga lwapeng o a haraka o beile pitsa ga iso ya dijo tsa maitsiboa o tlhadiela bagolo o beya metsi a bothito ga iso gore rremogolo ga a tswa kone basimane ba e le gore re tle go tsena mo metsing re a tlhapa ne re rutilwe jalo ke ka mo bona ba tswelela ka tiro ya teng ga letsatsi le tla ka ga ba itse gone gore nya ke yone nako ka re ko corridor 20 ga ke bue ka metsi ya batho ke bua ka motse wa ga rremogolo nosi ke yone nako ya teng yone ya rona ke ko masakeng kwa a ke re a direla rremogolo le mmemogolo na ba itse di na ba direla gone gore na ba itse gore re a chika-chika ya nna ba le ba metlhalela ya ka etswa ehe nya yo ne a dule a ile ka ga yo o dutswetse ka ga yo o tswetse yaano motlhala wa maitsibua bosigo le wa maphakela makouku ga o boa kwa ga e tshwane ebile gone yaka go le serame yana go le monyanyana ya bona mmua teng wa corridor 21 o ne ole mmuole wa kana mmu wa rona ga o yo ko dikgaolong di se le a le ko o leng teng ga itla o bona mmu wa teng o ko 21 hela o bona go le monnya jaanon motlhala o o tswang ga o gate monya o o buang o gatile monya ba lebala yanang re mogolo a ba itse gore ee nya ba a gola basimane

0: tona ba le botlhale ba hena a tirela e le gore ke tiro ya go hetshwarisa ona o ita gore nya ja bereka ke haraka ka basetsana ba makgare ba haraka go ga ikwa e le gore go hareke molelo rena re re nyama kgare ba rona go ga ikwa bokgetsi ya rona ba bereka ntsana ke taelo e leng gore rona ga re itse bagolo bonna ba itse gore le ba metlhala fela gore go dule mang go tsene mang.
1: Hey! Isi batho ba malobo ai
0: e ka ke ba kgone batho ba le gantla ba kgona bale ba didimetse kana le go tsena gompieno ga ise ba tsame ba here ba re nyaa ga itse gore loeme ka kganki e ya go shashailega ya go shashailega ra itse gore lwa shashailega yaanone ba semogo e wa kgang ya moshešheilego ne ba lefela gone go leba gore bana ba gola gora gore jaaka nako e nngwe ela bampitsa re mogolo ke tswa gone maphakela ne ke tswa go tsaya dipitsi ya ke re ne opana pitsi ya ko nageng a e le ko nageng ko phakela boa goditsang ana ke tswala kagale o dutse gapele ga ntlo ga setilong maphakela le ka nta o dula ga ke ka go dula ke utlwa gate o emisitse man jaanong ke tshegile jaana gore a re e o a tshega ka dikgang tse di tlwaetseng ke re anya re mogolo ga se boammaaruri ga ke a emisa mo nya o emisitse nyatle ke emisa kwa ramang nyaa ka kwa o emisitse ka kwa gantle ke bua ka kwa ga ke re gakake jaanong gore o boleletswe ke mang ke be ke elapedisa ka go elemoga gore ka mme ne a sa rate gone kong a ba nkgalemela ba go ntlaleya gore ke kwa ana a ntlaleya ko mogolo a re nyaa gate jaanong o isa jalo ene mme gore nyaa ngwana wa gago o sentse kwa motseng wa bathoko nyaa o bue fela gore he baakanye he tle he ise namane ka papudi tse pedi gore ra go kopa boitshwarelo ke rere mogolo a toga sa belief a ko tse mo kgang ewa ga se kana ke raya ke le ko ke tsana sekolo ko mokala dio tsa mogologolo ya nyatlhe rre mogolo ne e le batho ba ba ipaakantse gore ga re senya ba ba itse gore nya ba kgone go ya go thusa ba baakanya ga re sentseng teng ka re ke bua ka dikgang tsa ko gae ga ke bua dikgang tsa metse ya batho gobane ga ke itse dikgang tsa metse ya batho ke itse dikgang tsa ko gae tsa metse ya rona ko corridor 21 botsa batho ba ikile ba ya 21 gore mariga a kong a dutseyang ga se serame sa lona se sa Ian plus Ian is galekanen 3. Ke minus 3, minus 4, minus 5. Ne go kwa go nna mariga mangwa e le gore a bestelwa kwa Afrika Borwa ba tla tsena yana a thoba ka tarata ya Botswana a tsena mo yeneng tbantaka. A tla go gamola. O melela. Hai! Ha ke le ba yana batho ba ba ile bana ba ile go mphikisa ke gore ke thomoga pelo go te gongwe batho na ba re ke hutsa hetse ka lebaka la phiko ne ke hutsa galala ga ke lolebile ba le bantsi ka re ne go tletse tota le ba tlotlege mapalamente ba le kwa ba ile gore ke gore ke leba serame gore serame se kore ga sena botho fela jwa gore e na le baeng ka ke itshwara sekelemile e reng tente ka ebile na ne ke tsene mo tente e le gore mo teng mo ya na pula ya tente ya mohutu kgo o itse kgo e ne ntebanta ga otsedi ba gaetso serame a o batla go utlwa ke tla ke utlwa lere serame ke lo lebilela kere ba gaise ba ye nentebanta botsa batho ba ba ileng corridor 21 serame se Motswana o ne a bua ka sone a re borwa bo phintse na a ra sone serame se se tswang ka ga borwa kale sebe se tla go diega mo ye nentebanta gapele se se itisa mo go rona e le gore yaanong se fela molodi ga se tswa kwa se tla ka ga go lona ka ga ee ga se tsone go se rame mme ga se tsone se e leng gore ke se ne se goroga
1: go tswa ka ha borwa ka ha la se tla go betsa ke hutsa hala la ke libile ba ga rona ke re itse ka boludutsi go ga hela lo tlogela e re bona re tla dira yang ya no ke shone se se leng sa nthuta ya le gone gore ga o no simola ha tsimi le ha na ko ngotla tso ga o ikuka gore ah ga gona opo re kegela ba ga itse batho ba na le thekegelo mo go rona rotlhe ga se nna hela batho ba go rata le ka bona re batho ba na le lerato batho ba rena ba na le lerato hela mo se rameng se se kana kana kana kana lo dutse hela ke gore batho ba dutse hela gone gore nya re tlile go hitlisa se betsa se rame ya

0: botla ka yone ko di kgabelong kwa sunlight all purpose ke yone. Ee jaanong go na le ba ba gapele ga gago ga kere go na le rona ba shower thushawa le bo fire ice bo go na le bone ba sunlight go na le ba ba gapele ga le ba o itse molao rona o bidiwa sota o motelele motelele yana o reka ga ke tla o bo bona sota e tla e le setokana hela yana e tla e le telele hela e kana molara wa sota sose ne le poison ne le botlhole man gomone e le botlhole it was poisonous o itse botlhole gore taeng jano kana o moane e le ga o tlhatswa pitse ntshu ye ko gae ke gore ya tlhatswega sota ke tle ke e bone ga kae go ngwela modifopo ga kere ya batho ba santse ba rekisa gefe sota e tla go tlhapisa ee ke molwara o le dibe o di tlhapa sesko o na mogalaledi ga o tlhapa ka sota molora wa sota o na le monkonyana o ga e kare ga ke itse man baka tse re tlhabologile nyaela o bona yaanong re lebetse bosota bo sunlight gompieno sunlight ba e dirile sešhanyana le yone ga ke e bone pione re tlhapa ka dilonyana molora o borethenyana o ga o e leng gore a ore yana utlwa letlalo la gago a o tswa mo bateng le gore ae le kapa pheo sentle ga o thoko go tlola sepe o tswa mo metsing hela ka molora wa teng gompieno re tlhapa ka dilo tsa go tura ga se nako ele ya di-skir kana o tsaya kgetsano ya dilemone e le gore o dula ka matlalo a batho na le thata dingwaga tsele ke gore gompieno ga o ka tsa kgetsana ya lemune hela yana o e re yana mo letlalo la gago la gagoga wa go rape mo kwa sepatela kwa memelane ya go roka to ore o gagogile ga go tswe ke kgetse ya dilemune
1: ae

0: Ai dina maku na makwena ke ya ka ikuele tsa pina ya teka. Pues
1: ay ay ay.
0: Wa khalemela gore nya o tsamaisa sente ba ba yang kwa malwaping. Gore ba khoetse ka kelo tlhoko ba khoetse sente sente. Botlhokwa jwa go nna le o bona go mo go nnang hapele ga ba khoetse le ba ba nnang hapele ga go tle go sireletse letsatsi mo. Moa go a thusa. Segole gone ga go tlana ko tsone tse le gore o khoeletse ka bophirima. O thusa thata gone gore letsatsi le se ka la go shadia. Le ka go dirisa se kwa dirisa seatla ke tle ke bone batho ba bangwe motho a ba letsogo yana. Kapa ba ba rolang dihutse motho a ba goga hutse a e ba mo mathong. Go mo go bereka sentle fela. Go bereka sentle fela go gogela ko tlhase. Go tle go kgano le letsatsinyana. Ga o ya ka ha bophirima kgweetsa ka kelotlhoko. Nnete gatsa gore a o bona sentle koloi ya pele ga gago. A ke sekgele se se lekaneng yaanong. Ke molao ba gaetsho ke molao wa tsela hela gore o letlelele koloi ya pele ga gago sekgele se se lekaneng sa gore ha go nna le gore o eme ka tshoganetso o kgone go ema. Segolo ga o kgweetsa lebelo le le kwa godimo le tshwana le 120 lekelela selekanyo sa gore koloi e go kgabaganya e kgone go tsena ga gare ga gago le koloi e kwa pele. Batho ba kgweetsa mo Namibia o tla go dumela gore tagtag ke lebelo le le kwa godimo ha o tla o setse motho morago a ba ema ka tshoganetso ke gone o tla dumelang gore tagtag ke lebelo le le kwa godimo. Yaanong ke ka moo bonang pharakano ga o a go tsaya license ya gago mo lenase ya gago e go ruta sekgele sa koloi ya gago le koloi eo e setseng ga morago gore o tshwanetse wa letelela gore go nne le koloi e le gore ga e tswaga morago ga gago e kgona go tla go tsena ga pele ga gago le gare ga gago le koloi ga pele gore go seka ga nna le mathata one wa gore o thiboga o leka go tila o mongwe o mo thiboga kapa jang. Gobane batho bangwe ga ba batheka kana o tsena fela ga nkong ya koloi ya gago. Yaanong ga o mo neile phatla e e lekaneng ya gore yaanong ga kitse gore goreng le batla go loba megatlha ya dikoloi tse di ke gore motho o fela mo koloing e nngwe di a taboga kana ke bone dilo bone dilo. Yaanong ebile ga o ya bophirima yana kapa o ya gone kwa letsatsi le dikelang gone go batla go letelela gore koloi e gapele ga gago e nne kgakala. Ga se dikoloi fela le bone ba ba tswang mo go wa bese ba ya bobentuko sekgale se se telele se wa gare ga go na le dikolobe go na le diphologolo mo tseleng mo wa go ema leng kolobe bosfark a tswagela gone mo bojangeng jo botoatona jo bongwe tseleng ya ko ba besiwa kapa ba bo kgaotse nna bogologolo ke ile bentuko ba gaefo yaanong kolobe ga a tswagela moo ka tshoganetso o kgweetsa 140 a ko nthalosetse gore o ema jang o burika jang go na le kolo e tswang kwa pele kwa ka gaka ke ore o ya ka kapa magogogela ba a tswagela a re tlhato fela gone ga go wena ga na banto ileng ne ke re fela yaka ke re ke tsena mo bentukwebe le ore kolo bo o tswagela mo bojangge mmo ga o re batho ore ne ke kgweetsa 140 kolo e nngwe e tswa ko pele bo go sena ka mokgwa o sele ne ke tshwanetse ke palame kolobe fela ke tsene mo nageng mo ke boammaaruri gobane ga gona ka ga o ka emang emergency stop ka gone o siana lebelo la 140 ga gona emergency stop mo go 140 jaanong a re leke ka bojotlhe go kgweetsa ka kelotlhoko tswetswetswetswetswetswetswetswetswe re leke hela go kgweetsa ga o sa bone tsela sentle leka ka bojotlhe go gokotsa lebelo leka hela go gonela tshono e ntsi ya gore ga gona le sengwe se se diragala bo kgone go emisa koloi kapa bo kgona go thibogela go sele ke gore

kwa dikopa dingwe le tse di jiwa gone. Setlhopha sa Afrika Borwa se jilwe ka 2 go Mexico, Mexico 2-0 Afrika Borwa. Makuku a gompieno South Korea ba ile ba thuba setlhopha sa Czechia ka nno tse pedi go nno engwe. Go na le metshameko ba itse bua gompieno ke Canada kgatlhang le setlhopha sa Bosnia. Ka moso phakela makuku ka 3:00 re tla be re bona USA le setlhopha sa Paraguay. Maitsiboa tsatsi la ka moso ke Qatar le setlhopha sa Switzerland. Ke ditlhopho tse di tlabe di ntse di tshameka jalo. Metshameko ya sejana sa lefatshe e le gore e setse e simolotse wetsho. Ya, go simolotse bolwetse bo simolotse e lwela thelebišene ka 9:00 yana e kabe yaanong. Motho re bua kgangise le gore ge di remote, nna remote eo ke ame yaanong. Kwa go tsena ka kgwedi ya July, kgwedi ya Phukwi, tlhola malatsi a le sebe le supa yaanong re tlabe re golola yaanong re re remote ke ba gaetsho. Lotari na la diatla metseng jaaka letse re tsa ka kgwedi ya Seetebosigo. Bontsi re itse gore re batla go utlwa jalo gone gore Brazil ba tshameka leng. Brazil ke Sontaga ba tshameka le Morocco. Brazil le Morocco ba tshameka Sontaga. Bonne ima ba moteng ba ga etsho a go bona Borafina ke metshameko e le gore tshwanetse wa go e bogela yalo ka Sontaga nako ya lesome le bobedi 12:00 hela kereke e tswa bo heta ka lebese kwa gana go a kereke ya kerekeng hela sentle ba ga etsho mme ga kereke e tswa hela ga ko gae ga go bogela Brazil le Morocco. Re ka Sontaga sa teng hela ya ka ere 3:00 Haiti ba kopane le Scotland. Ga mmogo jalo e ka re hela ya ka ere 6:00 wa Sontaga sa teng kgwedi kgolo balatsi a le sebele bone re be re bona jalo setlhopha sa Australia le Turkey. Me Sontaga sa teng le gone re tlo go bona Germany le setlhopha sa Curaçao. Curaçao. Di ka be di rakana jalo ka nako ya bosupa matsiboa. Maitsiboa ka 10:00 wa Sontaga sa teng sa di 14. Re tlo go bona Netherlands le Japan. Le yone ke metshameko e kotsi. Spain. Spanyol ba go kopana yalo le Cabo Verde. Batho ba le ba ba kae mo lehatsheng le la Cabo Verde ke Dertag de Isentehe ya batho ba hela go opa lwe ko tlhase mme setlhopha se re a itse gore mo metshameko ya Africa Cup of Nation ba ile ba thukuta thata jaanong re dumela gone gore kgatlhano le Spain ba tla supa yalo gone gore Africa re teng mo go tla motsa football. Ke batshameki ba ba tshamekang ka botswa pelo ga bana di stars ga bana di naletshana jaaka mahatse jaaka Spain re itse gore go na le bo Lamine Yamal go na le batshameki ba tshwana le ba re ke bang batshameki ba Spain ke bomang batshameki bone ba wa mane ba bitsa bomang. Jaanong batshameki ba ba ke bone ba ile gore ba tumile mo setlhopheng se sa Spain me Cabo Verde ba na le setlhopa ba na le bo Petri ba na le bo Gavi Gaviara jaanong ga re itse bo Rodri yo leng gore ke papala ya motshameki yo o tshamekang kwa setlhopha se sa Real Madrid jaanong ba go kopana le setlhopha se se bidiwang Cabo Verde ga gona star players ba na le setlhopa. Yana ha o bona gote a hetshwaraganeng ba ga etsho he nne setlhopha se sengwela gote wa se kaisa Cabo Verde. Cabo Verde ga se jaaka yana ga ka kere re batla latlhegelwa mme ga o lebile di-percentage ba re gore setlhopha sa ga gare ga tlhopha sopedi setlhopha se se tla fenyang ba re ke Spain ka 89% ba re Cabo Verde

ke 3% fela gore a ruri ba tla heng jaanong 3% ga se sebe mme ke a ba raya ke re ba gosa setlhopha se sa Kapoferde se ai le gone hei setlhopha se sa lehatshe le la Kapoferde le nna ke ya go bogela metshameko ya teng le ga ke le molatedi wa Spain ke ya go bogela metshameko ya teng ka lebaka la makgarebe ya Kapoferde gore kwa go na le bananyana ba e leng gore lehatshe le le le na le bontle bongwe jo e leng gore frastag e kore le ga no batho ba goa ba re gol wena yaanong ga o lebile gore yare motho ga o itse gore a banyala ka dikgomo kapa banyala ka dilo tsa ngwao toga re ya Kapoferde gote ga re senke dikgomo kgomo tseo tsa kena tsa foot and mouth.

ba re metshameko ya 2026 Public Enterprises Games e le a bulwa semmuso ka ga NIPOM mo Olympia mo Windhoek tsatsi la gompieno ke motlhankedikhuduthamaga wa Namibri Petty Karuahe Martin yo o ne a bua ka botlhokwa jwa ke monokeng e diragatsang metshameko e ga mogo jalo le draw e ne e setse e dirwa gore ya go bona yaka metshameko e tlabe e diragala. Setlhopha sa rona sa Namibia ba ile ba bona dimetala tse tlhano mo metshamekong ya World Championship kwa Poland. Ora re batshameki ba rona ba ile ba dira bonatla ba ile ba bona dimetale tse ka nang 5 mo metshamekong e farologaneng.

Rembo o mapeta la dikela letsatsi letsamaile letsatsi la gompieno le ile le matshwenyego a lone baitse ba gompieno ra go iketla tshidila dintho tsa beke le ga le ba bangwe ba sentse ba theogetse ba sentse ba tshwere gore e tla re hela mo beking e tlang e simolola madinyana a ba tsene ba bangwe ba ba iperekang ba amogetse jaana mme a fela beke ke gone jaanong di-tendera di tsenang ke gone re isang dikoloi gore di ya go baakangwa ke gone re isang diaparo di ya go tlhasiwa.

jalo le jalo. Ke bone jalo ka ha masakeng ka ha di tlhatletswe dikgomo. Re ba bangwe ba tlile go peia. Ke bone mongwe a ga ntshupetsa a le gore o na le namane nngwe e leng gore namane hela ya ye kana hela ye gae ya Brahmane. O akanye hela kgomo e le nngwe hela motlaka o le o tsentse salari bole 32,000 mo kgetsing hela namanenyana hela e kana yana ya Brahmane. Wena o santse o re bolelela gore a dio tseo tsa go rua tseoana a ke di tsene batho ba ja madi ka moso yana motho wa go tabola 32 polase tse dingwe tse ene a di tsentse tshupetsela a re bone ga e re rua lobolo le nyanyanyanyanyanya. Madi a mo temothuong ba gaetso skoutla motho a go bolelela ikgaretlele a ke ikoko a ke madirelo a vurumang bro ka ile a tsenya jalo gone gore barui ba ba gwebang ka mae ka dikoko ga o rekisa mae ya vurumang bro ya vurumang bro wa go ba utlwa gore ba reng ka ke badile go gongwe ke be ke utlwa ba re gore re ba reka mae go tswa mo baruing ba local ba iseng o rua hela gore ke na le dikoko di le decent ke na le dikgomo di le tagtag mme metsohe ga e tlhokomelwe tlhokomela dilo e nne tiro e nne kgwebo ya gago batho ba diga madi ba gaetso ka re kgomo motho hela namane hela one ya baramanenyana ela e kanenyana hela jaana ke anongpola gore ga e ka ba e godile sentle mme a e sa golole ko godimo kelela e tlogetse gape kgwedinyana di le pedi ditharo ela gore e tswenyana hela gale mme a re olana a go thuba banka jaanong mme na ntha re les baya bidihas o kgona go iponela gore o batla eng ke re nna le ga e le 10 rand ga ke na le ene mo bankeng o batla gore ke go ikgolega jaanong ke tseye terata hela terata ke ya mekaleng ke go bapa le setharela gore nya no ketle pele ga goroga kong ka bonya ka bo kancane ka bonya o se ka itlhaganela go bane o bona gore motho o tlhatlhetse le bana yanong bore le nna ke batla go tlhatlhela o iketle kgansi a tlhatlhele ee a emelenyana ga pele ga le bo o tlantse le wena o tsamadingwa ganyana o iketlile o ntse o enta o dausa o jesa o tlhokomela nya ditlogele di ya go hula gomoa ke business go gala kgansi a emengyana ga pele ga le bo molatela ya 5 years o tla simolola o tshega-tshega gore le nna ke tlogela tiro he re ga re hela gore ae

0: mmamoratwa go seng ya lona.
1: Ke nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara, ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC, mogaka wa seshaba, ke go tlisetsa dikgang.

go tla dirwa thulaganyo ya go katisa badire ba ba dirisang didiriswa tseno go fitlha ka loetse. Zamwandi o tlhalosa gore dithulaganyo tseno di tla tokafadiwa ka metlha gore di kgone

Tirelo ya Setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Kgaolo ya Ohangwena e kwadisitse palo yotlhe ya batho ba le 1,570 ba ba tshwereng ke malaria kwa bookelong jwa kgaolo tlhopho ya Engela. Dipalopalo tsa kwa bookelo di bontsha gore batho ba le 1,000 ga se ba mo lefelong leo fa ba le 463 bone e le ba le mo lefelong leo. Palo yotlhe ya balwetse ba ba amogetsweng gone jaanong ke ba le 331, mme go na le dintšho di le 3 tse di begilweng. Fa a ne a bua ka nako ya fa molaodi wa Ohangwena a ne a etetse kwa bookelong, mooki yo o kwadisitsweng e bong Lucia Shakungwana o ne a bolola gore ka motsheganong go ne ga begwa palo e kwa godimo ya batho ba ba bonweng ba ka nna 671. O ne a bolola gore palo ya batho ba ba nang le bolwetse jona e ntse e ile ya oketsega ka Seetebosigo, mme bontsi jwa balwetse ba tswa kwa Oshikango. Shaku Kwanga o ne a neela tshedimoso e ntšha ka nako ya kopano e ne e tseneletswe ke molaodi Kadiva Hamutuva le badiredi ba kgaolo. Molaodi Kadiva Hamutuva o ne a gatelela botlhokwa jwa gore bookelo jwa kgaolo tlhopho ya Engela botokafadiwe go nna bookelo jwa bogare gore ba kgone go thusa baagi ba koo ka tsa boitekanelo. O ne a bolola gore Ohangwena ga ena kokelo e fa gare e e tlhokang gore balwetse ba le bantsi ba ye kwa Oshakati go ya go bona kalafi e e kgethegileng. Lefatshe la Niger le le laolwang ke Sešole le tsentse molao o mošwa wa dikotlhao o dirang gore dikamano tsa batho ba bong jo bo tshwanang e nne tlolomolao e nang le dikatlholo tse di bokete tsa kgolegelo morago ga mafatshe mangwe a Aforika Bophirima a tsentse molao o gagametseng kgatlhano le batho ba LGBTQ. Le fa gone go tlhakanela dikobo ga batho ba bong jo bo tshwanang e ne le kgang e e sa rategeng e ne e se tlolomolao kwa Niger e bontsi jwa baagi ba yone ba e leng ma-Muslim. Mo-generale Abdulrahman Tiani, moeteledipele wa puso ya Sešole, o ne a kgoromeletsa kwa pele lenaane la ditiro le le kgatlhanong le bophirima fa e sale a tseya puso ka Phukwi 2023 a tshwaya diphuso dingwe tsa boleng jwa bophirima. Go ya ka molao o mošwa wa ko Niger, batho ba ba tlhakanelang dikobo ba bong jo bo tshwanang ba tla tlholola go nna dingwaga tse 5 go ya go di le 10 mo kgolegelong le go duedisiwa madi. Gape e bolola gore mongwe le mongwe yo o dirang kgotsa yo o lekang go dira tiro e e sa siamang kgotsa e seng ya tlholego kgotsa ditiro tsa lesbian, gay, bisexual, transgender, Q, intersex, asexual o tla lebaganwa ke kotlhao e tshwanang. E oketsa ka gore mongwe le mongwe yo o tsenang mo lenyalong le motho wa bong jo bo tshwanang o ka atlholola dingwaga di le 10 go ya go di le 20 mo kgolegelong. E bolola gore katlholo e e tshwanang e ka neelwa motho ope fela yo o laolang, yo o kaelang, yo o dirang, yo o ema nokeng madi kgotsa a na le seabe mo mekgatlhong ya batho ya bong jo bo tshwanang kgotsa batho ba LGBTQIA+. Irane e ne ya gatelela gore tshwetso ya bofelo ya tumelano ya go emisa kgotlhang ya jaano le US ga ise e fitlhelelwe le fa tautona Trump a ne a bolola gape gore tumelano e kana ya saeniwa mo bogaufing. Trump o ne a bolola gore United States e tla tlhasela Irane ka thata gape ka labone, mme moragong yana o ne a phimola ditlhaselo tseo ka gone barulaganye ba ne ba sa tswa go dira tumelano e molemo le Iran. O ne a bolola babegadikgang gore e ne e le ka fa tlhatse ga go feleletsa ga didokumente tse di tshwanetseng go dira mo malatsing a le malwa
a tlang le gore gone go tla nna le gongwe moletlo wa go saena kwa Europa. Le fa go ntse jalo moledi wa lefapha la merero ya boditšhabatšhaba lwa ka Iran Ebong Ismail Bakay o ne a re dipego tse di buang ka tumalano eno ke dikakanyo fela ebile ga gona sepe se setseng se e tlhomamisitswe. Trump o ne a kile a bolela gore gone go le gaufi gore go dira tumalano le Iran mme ga go a ka gana.

lethekeng lwa lokangwa ka lengwe lorata godimo ga lefatshe ke o fantate roba le rona morena ka Kriste Jesu ra re ke a lopa amen re tla bala mo go ditiro wa bobedi re bala mo temana ya masome a mararo le bosupa re ya go feleletsa ka masome a mane le bobedi a balega jaanong re a reetse sentle mo phirimane ya letsatsi jaana e rile ba utlwa ba tlhabega mo pelong ba re ya bepetere le baapostole ba bangwe ba re ba kaulengwe re tla dirang petere a ba raya a re ikwatlhaeng mongwe le mongwe wa lona a kolobediwa boitshwarelo jwa dipe tsa lona mo ene la ga jesu kriste jesu kriste mme lo tla amogela neo ya moa o boitshepo go ne lefoko la tsholofetso le raya lona le bana ba lona le botlhe ba ba kwa kgakala e bong botlhe ba morena modimo wa rona o tla ba ipiletsang a supa a ba a ba laya ka mafoko a mangwe a le mantsi a re ipolokeng mo losikeng lo lo sukameng foo ba ba amogetseng lefoko la gagwe ba kolobediwa ba okediwa ka tsatsi leo e ka ne e le ka batho ba le 3000 ba nela ruri mo thutong le mo bongwefeleng le boapostole le mo go ngathoganyeng senkgwe le mo merapelong ba ka lo wa ratega amen e re utlwa mantswana a ga paulwe ke ga ba setse ba amogetse mo boitshepo ba rera lefoko ba fodisa batho jaanong batho ba gakgamala gore tshupo tse di kanakana dikgakgamatso tse di kanakana ba nonogo ba e tsaya kae ke gona ga go tlatlang dipotso tsa gore a ba rabe a re ke jesu kriste yo le mo maposeng ke ene o dirang dikgakgamatso tse batho ba ne ba le ba sa dumele mo go jesu kriste bano ba tsile go bona dikgakgamatso morago ga jesu kriste a sena go swa ba a hitlho a ba tsosiwa mo bašweng jaanong a ne se barutwa di nonofo ya moo boitshepo gore ba dire dikgakgamatso ka yoka moo boitshepo jaanong batho ba gakgamala ke gape tere a tla bua le bone a ba raya re ke ka nonofo ya morena wa rona jesu kriste ene e le mmapotseng ba re mme jaanong re tla dira jang le gone gompieno jaana le rona ra re re tla dira jang re tla dira jang ba ka lengwe ba rategang paulo o petero o rare sokologa mme lo ikwatlhaeng lo kolobediwe yo o sa kolobang ikatumise morubaruti katumise kereke o ye go kolobediwa gore o tle o amogele jesu kriste gobane go tla boikwatlhao jwa dibe boikwatlhao o amogela kriste gobo go tla kolobetswe ga o kolobediwe fela o sa ikwatlhae o tshwanetse wa ikwatlha wa amogela kresete ga o patelediwe gore wa go motho ga gona yo ka go gogaela re taeta wa go ikolobetsa ke ga wena o dumetse wa amogetse ke jesu kriste a re amogele jesu kriste ba kaolo barata robalang ka mantswe a kalo ba ba lo sa kolobang le go ikolobetsa ka kriste jesu ke a lopa a rapele jehova modimo wa rona re lebogela mantswe a gago rara robala le batho ba gago morena ka mantswe ana a buang ka ga kolobetso e botlhokwa morena ka kriste jesu rora ke a go lopa amen.

Ako, yung may mga kukudimu tulanganyo, yung minuwa house. Bupin man ingin sa sila kong biyo mitla mo rin ito man tle. Marit lang parin sana ako sa la pila hala zano. Kinsi kya ko nati hala sa pilman ingin sa sila kong biyo. Reza jalo, barakima, vula. Reza jalo, nitola ni gami. Khatulwaring kanna. Ay, kiri, lesa utsiri utsiri manati nga ana. Boritso mantle se le ba le tlhae gore re tsamae la go diragala jalo thulaganyo ya rona ya mmino wa house mo phirimaneng ya letsatsi la gompieno.